0: him.
1: Me jidi sa 2019 ewura mi. Adamfo bi ni adamfo bi ntemat. Nua bi di nua bi sei. Adwuma mu ye pom no 2018 am one to agai. Obi kwa fa adamfo 2019 within a short time. Na adamfo ni ye na dia kakra bi abangu aba. Ozo ntimi ni nanti bi. Dan so Yesu do we ano ye. Mini Yesu atsna. Mini na. Sa ya tsuno mu ni wanti asia. Ya tsuno mu ni wanti asia wunti mento. Yet me at the end of the year,

kwakwaji adro di ku ni ana wo enyum tene no onyame atemu abawso onyame me se na temu abawso ne nipa ye nyuma wo ntumi nyanyum kya se wo sure se di di di tene be kom maram so akosene no eh wo kwa wo na na ne yesu na wo na abo onyame na bi atena ho na di pone na brebi baba every time but na ba be se wo ne wo so self Yama say ya ba be ya tuma na me yafo ha ya crazy free ba be ne ya ba ya ka ba be ya ne sa na ya tuna no abodam abodam abodam ma Christ ni ame pesa me ka cho nyina de sa na ka ya sa sa fo mo sa ba jo bra bi atwa mo bra bi atwa mo me ka cha o sa se ka fo de nyina e pon wiya na ma